ni pa mienu no yo ko chimo on fo mo chamo da o ma we nsem mo mo nya mensrema na me no obo mani no na me no opo nche me sa no

Anunti abusia ene akoba ne se sori kwo sukuku mu ko dwuma die bi na mo pese driver ere mo koba sumbie mo not front obogum pepe pepe pepe na de mo koba mko venture se obi ho anunti ya

0: ya bu siya nche na ya shwa siya. Mpren mpren ya wote menidi. Na wanitu ya se abu siya kuonu ya tenase. Timno aye krado. Siya baba sumu. Abu siya peni ya tenase. Wajine gra edye na Facebook na suho. Eno niti mpren mpren abu siya bomadi ya. Na kwa pimo Facebook. Ya pren B 104.5. Ya dem life. Ya streami pa. Eno niti udru huwa. Diane se abu siya se. Na mobi so ensa enka biye afia so nuwe chino
1: ya dofu numa ye jamu echi oga
0: ube timi nso do comment ya guho
1: na
0: majimbre emripem makinkane kama edia mawo
1: West African tour
0: no intuwe Facebook wa ayye prend B104.5
1: anye sebiya
0: ebiya nso audie TikTok na wo na wosu na wo abusia honu siya prend
1: B104.5 timu zotri bibi fisru
0: FM na wadu officia edia kahun na wanya page ni wankasa
1: ya
0: wosu biti maye nasa Abra, what's
1: that?
0: Document you go
1: home.
0: Na fe ufuru page no. Bia suna tima kwa ye.
1: What
0: dia suba ye www.planbfmonline.com
1: Apple hake.
0: Eno na eye online no.
1: Iwa
0: website na kasan ye streaming online radio no suwa. Te hwa su e bia wo dia un kura radio set. Ebe phone kura wo. Abushe ukura phone wa. Ube timye tiye live. So, hobby. Let me be a swap with you.

ti midi ade aduanaba kwadwo amponsa o okrubi atwea brad nana na wa abusha meme zro ja fadumo na wa for you na matras ya ji adwai na wotimene alice na wadi tia se oto ahene nso watena se enche obetene nka bra wadi amanfo nsem wa wadi abedan no no waba obi dwom ade amayeye utie na usue mu ade no na wonso do wadwen kire de ba ya kabu mu ebefu na de manipa no ebefri ha kwana busa ne ho sane no na awre ho bia no wadi dware ni suwa ete no pram wo no nyina no na afri ho na anigye no atumi abanipa dwene mu manipa dwena anya na ho de ne ebiwo anti dru ho ye ne sara e ma bia bia so no ntimi enkoye anti gyedwa na prince bi bo egu okukoso o padwe bi na transo na jigidemo na ti ni ye ma me pa

0: ya uma amene kwa no enya onkwa na ututu bi akwanda sum se wane papa ne nkoya sade na mumu no ebi beka ho sans wo so kabusia no enti ebe da na busia no me ya beda busia so ma nkyirima nyina benya susunsaso e was abusia no enti ye ntwa abo ne ti no na de aka ne nya homa no na se wo mpena se ebi twa ne ti e dia na onfa na no poison no e meka busia no ajapade na busia mu nyina nya susunsaso bone dia ene na me hunu se ekwo no ma me no wa nyene yi ai esanse eya no mie na yebobba no enti no ma no emetena gana na yasede na ba ne yempa dwuma ma no na onye wohu na nyame ya adum a akonya bie ma peni okoyi wono so kakaka nyame ya adum na akonya bie ma na onso nya bro chehwa bi no beko enti so okotena ho na din susa so bo ne aba no ene ma ne tena wo nchen na hwa oba na onso so enye na dwuma na utimi ka be suru e be sisu se se wansanfa akoda no wankwa sebi sebi ufri mu ma onsi we yase na onsi we yase hwan baye we yi
1: so odebusiem
0: what yase obeka se ne sebi de wu enim kata wotu nanso bible no ankasa kura se se yansi we yi asie pa opon ba ho mfaso wasino entina brabo bo brabo asasi su nyina no no ne da da ho no eno ne e kire ne obeye ye entise we nya obi amana nsi wu a wo sama be sama twentwen entino kasa na o kan di twato no ano na se ma mena sam kra se obeka kire wo ba peni se
1: firi mu amane nsi
0: ne bia se sima ya eya kasa mu oduru
1: e mu oduru
0: se abusuafo ampe ho asema nka se oban ya amfa amha ama ya hu ba bia de betoto ama asema ma mena sesana no
1: mu oduru
0: na eya tra to ho na odebufu pua akotra na buru kire na mpa ma me yewu na ya beka fe eka kire so ma me yewu na oba jesu me wura kra fri ana asem na ma me kan me wura fri ntimi ba be ye ma me yi
1: ana wo kan tra
0: me ka o kan tra ayi na se hwa na ono so beto nsa frew me ka se mama yi as adin tra oba me yi as bra na e be yi wa no asem ado oba da kwese ma ado ade se wo so wu enti no eye kasa mu yoduro ya eni kwa so ba tan emfa hu no de asie eye kasa
1: okay
0: enti sempo oba ye yi ena abusunya sira okaso ofar mu nyina hie hie eye kasa ye ne akoye to ye ne akora na kasa se eyampa penifo nim se omu bisa akora na na se action akora nkora ba ye kora mu mu hu se eyampa no matunofo ne ye waso mu ye bia no won maye ama aso twibi anim twibi yesu ye twini ye twino berima no se afre no so aka kire no bibia ntise de ne kokro no a enhyehye ye wo ho dia akora no betima de won timi nya ofie ho entube mu se se mpo de ne bekwa enti se kane tra saano no ye be makwana hu ba bia wo so ogina nipa no de oyɛ oyɛ ne kunu onti ne nkwa ibiribi saa tini ma nyina ne ebe kɔ so
1: amamfo ofre wo ye sro mu ye ba mo me hu asam na anim enda ho ye man
0: ebe kɔ so ansa ne wode na kwa wode na kɔ na preko pena ka kyene se wa mfa na nkwa sebi me wu a esme yase kasa ne nkwa no otu ahene me nhwɛ aware fo no side ma me ne kasa ne nkwa no
1: Honna said, Honna, why
0: would you drum me?
1: I said, one can't some punch at the penny,
0: Debbie. Anna, one can't a some pound trouble him.
1: Okay.
0: Because a bit of us, my free money.
1: And somewhere on my tipper.
0: Aye. Obe free
1: me once, me yas and
0: aye.
1: Metipper.
0: Obe free me, or for a bit my frere or fast or brooch and oh, my mere free me. Me, my mere free to make my tremble, which I have seen my mere
1: free, Debbie.
0: Obeba,
1: Obeba,
0: Oba,
1: Obeba,
0: BBC. Wosu suna wakandi ato. Enti honu nkutodie. Yenu mdiye. Yebe yedebe faa. Asamu no obese sana nukura. Yefri ho. Nubi nimu. Iti ibisi wachina. Utuwa hina manuwesi.
1: Edwena. Waya adie. Mpenifosi yetu ejamuofo no. Na yetu ekuransofo. Menso na mabie chile mekakra. Ema bema nyi. Anase yenu ya bayi nikununu. Eni say. Sika wose modibe sheni jwa wahanu. Adene saa sika no enka momfa hai dan foforo ema no mimi hu se beema no ompesa ne yiri ketuwei ebehu omo abrabom me okay. Saa na saa na mimi hu no
0: okay
1: enenka ba ne sana enka weyire ketuwa ene mote na sabe ometin hye wo so e wo dem se woni me enye biribi woni me nya ware de na wo se de se de oyye ne ho no untumi ntena anase haw enti weyire emfa no mbra Ghana. Me so me hu se msa be ma no ne yire kito ne wo munche no ne nje. Ah esa na me hu no. Ne ni enje so be no. Enti nka ne pepo mu a anka omunko hai dan e de ema no. Se nya enche ho nko na ye dan. Enti sa mo ampa sa mo ba fani pa no sa mo ba bo no a. Adanti

0: bisa sister yi se adenti ana nka munko hai edan ema no no mfiri mu fie ho am san kanu so enim da hopa but odose enti no so de nukunu eka no se bi on tumi ntwe nukunu anu wo fom enti on pese bibi ebesi sa enti odene edan eba na on na asem ogina so nyina nie ni o ma me kekire nin ombu ne ninguso no nje ninu ya no nko ne ma mi wu a omba on na sa ne ma mi atu ne paachi ana sa nukunu dia wakan yo ninu yeso abai wonja no ha no nko.
1: Okay.
0: If you know.
1: Young quite here for one. Yeah. Yeah, here at for so
0: what? I'm quite afraid of that.
1: Hello.
2: Hello. Hello.
1: Yo, Papa, na your friend, so can
2: Stephanie. Hello.
1: Akwa Timinka.
2: Hello.
1: Papa, what Timinka?
2: Pacho Maju.
1: Yeja, Ulu, na your friend, so can Stephanie.
2: Pacho, because Stephanie, Katua.
1: Yo.
2: More fanuko, and more fanuko, China. Obeka ko bre, nini anasi.
1: Mofanuko, yo, Papa, yeah, Joe, yeah, that's a ura, yeah, that's a pa. Akra na yefro, sayo kasefi. Akra pita wane kakra mami, yani diye mwa.
3: Yefremi diyo shi wame kasefi toko suwa.
1: Yo, Papa, yinti yewe.
3: Asemina abano. Mami no wanye ni uye.
1: Okay.
3: Emte, ni panu yelu, of watu. The
1: Yamaka
3: sister and okay. Yeah,
4: Obani kunu oye movement bia na yele ni nuanu nim.
1: Okay.
4: Thought you are here. Aha, because obia enya na banfo u sister Penny kun. Enya na banfo ma adwe nko hie o.
1: Okay.
4: Thank you bia na banfo kra bia. Kebetini adwe bi bisa. That unya kunu die.
1: Okay.
4: Ehu. Ama ni nuanu nso na onya akola. What you see? Into better mama serve you, who sister puns and why baby. And cry who seen Bibia. What you sent me when he said, bear money ye Bibia, the yelling yan a year day, ehu, and I say in him.
1: Okay.
4: And it's not bear money day and try, and I say, oh, you say, in me a barn, and finning chanko. To be the bear and call fan and co.
1: Okay, now,
4: mum, I'm going to meet you.
1: Now, oh, I know when you say, a baby, sir, what will be sacred and a corner between me, I say, Saint Tinama or decide in a tumiso.
4: And also, home, moody.
1: Okay,
4: so there, I say, but sometimes, and yet, we are now who to me cancel.
1: Okay,
4: okay. Obey China, or the man met in a Ghana. No man who 1 year, 2 years. When one say, my sister, na, and then you couldn't get on or better say any sister and say, say any serious thing, and I'm in person, Miss Mayday, make catcher. So what they say.
1: Okay.
4: Or change sister no see nyan se bi kakra. And my name we say, my sister no don't answer on dono. So a man only won two. On fan and co new mode or didn't call crown paper before from man.
1: Okay.
4: More nyan is Ghana. A Ghana high uncle so above it can I have it. Or show him.
1: But oh, Pacha me. 0551 6565 and 0551 6566 Oh, why in a Ghana you Ghana yapa why Ghana yeah yeah dear 0551 6565 and 0551 6566 Busia also bet me a room one assembly also would drink at the abba. You see Obano. And so I know who are you? Hello.
5: Ajabebra. Yes.
1: Papa, now where?
5: I don't want to answer. I don't know.
1: I also
5: or oh, didn't buy them. Had any infancy be a cry. I saw my memo at here. And so we can even now ban a man, a man in them. Now, woman too, woman you command a phone. I was down on my head, if you are over a cry, you must you. I fear beating me the number. A beman will fear, I said. Bit my bazo say, bear man also, and I won't know when he's to catch me. And he be a penny sounds on my and I'm born also every year from Senate Bayer because they say a new moon and yet be on also a yes, I do, and he a bit less a woman in an cutter on San Fanonco. And not assume him lifting everything and assume him the Mutessa do however. But the mamma, a mere bearer, or can come there to home. Yes, and yet he knew a barn. The opinion of when I say, I want to be a hopra and then go far, or man of what may be for me or no sooner in the room and never be for now, and nothing here.
1: Okay. Yo, it has a jammy prayer. Fatchami 0551 656565. Hello,
6: hello,
1: Akrama Ju.
6: Thank you, bro.
1: Yo, Papa, na your friend's okay, Zavi.
6: A friend, FKB, because it's the Agrabo.
1: Yo, Akra, in Tiwe.
6: The more senior is my papa, Moya, Bwagana, my. Ben Maro of Donay and Media were taking side the city. Oh, it may be ya, Mamino, Aquara, Oban, Mamineka, Ninti. They are no fan on cock, them boom, no. Mom, baby, I will go on fan on cock, Yahoo, for so. Nana, mammy, who is there, or the Nabano cock. No, my cat or catch the battle. When this lawyer is not to be a new one, and this is how the money baba. Madame Watson.
1: Yes, so you're the Sipa, Yamishra Papa 0551 656565 and 0551 656666. Busia Mubiano also bet me about a day a remo. Hello, hello.
7: Again.
1: Grandma,
7: yes,
1: grandma, na pum design.
7: Kakra, crow.
1: Then I'm yassi, I'm going to give a papa.
7: Yo, grandma ain't you.
8: Cassano. Let me if you were kitchen country.
7: Okay, now my memory talk for Mauna, extra dream, mammy. I'm a trail bobra, be a kama. And I can in your kumano or your banus or no ganano, or before no so deno quabuchi. Na new crono air companise near Nimia Catrano Babuchi Hono near a cow on any omunipo if ya. I am your all yen hono. I say, or banner person be managing a banner so nam pomu to me a ye bibi, and shame one arm would dana bisa. And to know. O kuno catcher, you didn't say. The enemy are going to try to and yet I'm sure ya, Obama Koya Dimpang and Inukaso ye. And Tinka Bayanka, or don't find him Ragana. Now one moon paid to my money ye. Let me be on your kama. Or the number gun or the number ya. Oh, my men say. So while some funny Nakatuano and Quabuchiwa, and yes, Sabi, O moon pokranwa, money in your penny no, the bapin in my own sinner yassi, cra. And what yassam.
8: Matias, my no one, yeah, dear.
7: Okay.
8: One thing I can say, oh, then my no cry or don't a year. And yes, I won't cabby be and treno. Oh, be a while. And yes, I wouldn't leave you and a bed that's a against a buyer. Now I'm a giant and you're mapping me in eye moonlight. But Senna, Bemano, or Kaino, or Banity me and a sir, a bed boar mummy. Nimiano, I dream Papa Bian in the two, intimate, no funny black gun.
7: Yo, Grandma, yes, you're dancing. 0551 656565. And 0551 656666. Hello? Hello?
9: Hello?
7: Mami, Maju. Hello? Busia mesre ofra na wama wani akofo no hama mi na yetumi yakase yi 0551 656565. Hello. Hello.
10: Hello.
7: Akura maju.
10: Yeah, yo papa.
7: Yo. Akura na yefra sa wakasa fi.
10: Pacho mwakasa fi duduwa.
7: Yo. Papa inti yo.
10: Mati, mo programa fana ya omune se ayade ataisi nene mobi kurampoa wafa ma obano ne mame asafa ne banso aka ho ewo dia mokaya nti dia omune se se ebeye ya mame no ma sisa no nja ni mi anu wa ha na oko na mo on pen penifo na woni wo ya kana sei wo montrasi no ne ne mame no en kasa na biabo ana no mi sam na ne mame aka tu ho no no mo she sa sam ni sisi duko enya de pa e bitu mi di o ha kesi e abre e bushia na.
7: Yo. Okay, now. Thank you very much. Yes, Papa. Let me show you. See, I will tell you, so I will remove a BA 0551 656565. Hello?
9: Hello?
7: Mami, Maju.
9: Hello?
7: Maju, Mami.
9: Hello?
7: Hello, what's your name?
9: Abianaba.
7: Mr. Chumfri. Radio no human why dear airborne on the chum free mammy na
9: et. Hello.
7: Hello.
9: Abiana ba.
7: What you mean, come mammy?
9: The tone papa.
7: You na yeah from a circus of him.
9: With
7: a sibi now born woman natures won't to me in campo cray, eh? Mammy as if you said biaboko.
9: Yamia do
7: you or baba ain't you?
9: May I be tired of your mamma no canadian yet?
7: Okay.
9: One man in Yaman Pam and Bra.
7: Mhm.
9: Daddy, I am a ha.
7: Okay. Oh, okay, okay. You.
11: Mm.
7: Okay. You. Yeah, that's my CB. 0551 656 6565 And Tabusia move be a little bit to me so at the hello. Maju, mami na huye.
12: Good evening.
7: Maju, na huye baba. Me huye pa. Mami na ya fro se uka safi.
12: E ba se mama ya.
7: Yo, na Maria ka safi.
11: This is plan B. 104.5.
7: Me die.
12: Wa.
7: Yo, a Maria enti we. Mami, it's you. Okay. Hello. Oh, okay. Hello. Oh, fetch me. 0551 656 6565 Hello. Oh, hello. Maju.
10: Yeah,
7: okay.
10: Was a mammon and a penin, a clam penin, one pet and crow for normally my anecata. No jacket one war. Okay, Miss Martin Trenon.
7: Yes, mammy. Oh, fetch me. 0551 656 6565 And 0551 656 6656 Hello. Hello.
13: Hello.
7: Akra Maju. Hello.
13: Hello.
7: Papa Maju, na huye.
13: Hello.
7: Yo. Na ya from so kasafi.
13: The patron comfort.
7: Oh, okay, you. Ante comfort kasafi.
13: The patron kasafi su.
7: Yo, oba pa yin dio.
13: The patron na papa ne kan.
7: Hmm. Okay, you. 0551 656 6565 Hello. Akra Maju. Hello.
14: Hello.
7: Papa Maju na huye.
14: Hello.
7: Akra Otiminka. Hello.
14: Hello.
7: Papa Otiminka.
14: I'm a good
7: girl. You run out your floor, so can I see?
14: I'm a good girl. I'm a
10: Yo, Papa, you're frozen.
7: Yo,
10: Yati. And see, assembly of a no, could you walk out, kind of.
15: Hello, Akramajo, Papa, your friend, I know, Papa, you're from Afache, you papa, you're a bit me, see that, yes, sir, and he said, be my daughter, you know, I know, I had the anchor, would you have a jano, the jam, say, almost a graduate, and I said, be my one in the year, be my daddy, I was on a year, would be to me, find mommy, would be to me, find the, but
7: Hello.
15: Hello.
16: Hello.
7: Akramaju.
16: Legal.
7: Yo, Papa na ya fro sai kasafi.
16: Mi fresi aye kuku oso.
7: Yo. Papa yiti.
16: I mean say ni e won ni say.
7: Mhm.
16: Won say sister no na bla no pese o force no na ofa no anso na enye ne kwan no according to the sister no they say all the sister no bagana na obetan to ogana ho na se na dey aware no en konye basa then yan sister no so be ya man bi ai so to me ya man kanta ho abeso ni maame no nsu no e se ni maame no onya ne ho ntia se ebi a owu na wa makura ye krobofo no bi aka mi bi se o mbeji no gwan e ti no ba o mbeji no gwan me je so won da seti sa 35 me je se ho na esi ni mi ya beti na ka fa ho ni
15: okay you yera se papa na mi shrao 0551 656565 and 0551656656 hello hello.
16: Hello.
15: Akra Maju.
16: Yeah, me dear.
15: Yo, Papa, na ya first saw kasafi.
16: Welcome to the main sir.
15: Yo, Papa, yenti yo.
16: Me experience kasafa menya. Any day, any me ya branch no. Sita me ya kokra. Na me ya branch no. Me kopa abai webi. Na no, me ni sister. Na me kumu wati. Na tena watu no se na ni kuni ka to pa ketia no abai wa no ti mi ko fa ni girlfriend ni ko wa na ni kuni chancha me da ni yiri ni wa ni yiri no ho to dia no of form is fine e ti za bi ta me girl no so ta ko wa ni ta ti ti ga ya na papa ni e yo mi sei no ta no pa ni chem ti ta si gon ka ti ni ni sister
15: Yansu yada si papa ya mishra opa 0551656565 and 0551656565. Hello.
16: Hello.
17: Yana ba, good evening.
15: Papa Maju. Papa Maju.
17: Yeah, Joe.
15: Yo, ura na kasa fi.
17: Po, cho yi tre, go ma he.
15: Yo, akura yi.
17: Po, bina da.
15: Yo, wajara akura yi si yo.
17: Mpo, cha obia. Ma na no ne ne ba ka to anu omo wo po wo omo boy wo wo tri ma na wo ba fa ka to na ko o kwese olu kwa te ne se ta wa ni na ko na kwa to na ta po no no omo boy nti ba ma na ya sa se to anu mbu ma de na e da tre ma po ni ni a ba na hu se se na na ka ma me de u be tu kan na wa o ko tre tre ne se se ku na ya ekutu ombo musuo na ade ebeti ya ekutu ombo na wo flower ba no mbla ya de na aba no
15: hello oh baba humara ti fachi hello akura maju
16: hello
15: maju baba na hu ye
16: pacha na so e
15: yo mi hu ya pa oh fachi me akuma no okay hello
18: good evening.
15: Akura Maju, Papa na huye diye?
18: Yo, mi huye na huye.
15: Nya mi adum. Adjo, fwa sena kasafi?
18: Oh, mi dende winfe. Mi kasafi eduku.
15: Yo, yenti yo eh.
18: Ah, mi esu Maju nche, kaka mwani se. Ah, se, sabayu anu, epe, papa na, awa ane nkawwe. Because we may show a Bible, Mose, Jacob cried to me, or any anumiano. And then I said, I don't know. But maybe I think I cried the Bible, Mose, Jacob cried, or any Russia, or Munina, boom. So, pretty awful, Munina, and Connor, and Jim Bless.
15: Okay,
18: you. This is why you check a car.
15: You, that's a papa. I answer more. Okay, 0551 656565. Hello.
19: Hello.
15: Hello.
19: Hello. Hello.
4: ni nia ba na tension mra me so na nfi ne ni kunu ni so yi
19: amafa nkwai enkwa buchire ho
4: amafa me nkan ni nia no nkwai
19: na tension mra wo so
4: eh ni nfi ni kunu ni so because na ne ma me kan ne de ehu papi asi tinko me fa me kwa no ano no ho lai no eh fa me namba no mano na
19: mate mate
4: e be kan boko
19: mate
4: okay. Today, dear, Nana Munina, I'm best of all.
19: Oh, na Ghana, the lady, na I'm free Ghana.
4: If you're my Ghana, ask you, no, my so easy is who are show with me.
19: What Danny, you're teaching, you're Danny, you're
4: teaching. Hey, Madame,
19: hello, Mammy, my dear.
20: Good evening.
19: About Panahuya.
20: Hello. I don't know.
19: Hello. Hello. Hello. Hello.
21: Hello.
19: Mami Majue.
21: Apo me.
19: Yeah, who your papa? Na ya from South Africa you ra.
21: Ya from me born again. Me fresh born trust. I was too born trust.
19: Oh, papa ain't you eh.
21: Yo. Me too, kakra meti nya kafe asemu no hunu se papa no oba no want me yi no hu nkyre be ma no sa
19: okay
21: nti mi ri mi susu se be ma no bo na anya dwim papa ma no yiri kitu anu enu nti na on pese woni ne betena enu nti na wodi sa asemu na e ka che ne yiri se yam pam no na won bra gana na won pese ka bi ma no Sika all the better man on a sebay and come on high, then man will be two hundred soon tram. Inti a yaudina and mammy, do you know? Sa pepe.
19: Okay. You,
21: Damasu.
19: Yes, you had a separate penny, Miss Rapper 0551 656565 and 0551 656656. I will show it to me for life. Hello.
22: Hello.
19: Akra Maju.
22: Yeah, Diana.
19: Papa.
22: Yeah, good evening.
19: Maju. Now who are you?
22: But the Evans.
19: You.
22: Unko ma mudi. Serious. I ni agro di. Ubi aba okan agi. Abroche aba wan chita Ghana di. Te umma unche ye na akola koka sendi tu musu abroche lewa. Umu betiro mu. Efa unse umami ne di nuko abroche. Na secondly, bema awa abroche no. Omun ti say ya yewa Ghana how. The biki tabi oba ko report be ma we anu be kire no na me sister so no be kire no. Ntim pen fo no se un be kan se ma atris ya ye ti mu no ye doso. Obi a kire na adwe mu. But enye se e bia enye Ghana e be ka se obe tu banche adi o. Ana be ye we be ye camera si si bia. Camera e si si bia ntim se Ghana a ye ti ha obi a sere o kikare o pe obi a kire na adwe se na o ti pe. Edia mame no mami oba kan no oba ba tani a wotumi bua no na nyame ya dum wa kan wari wo Ghana wa wari Ghana ni na obefa ni mi akuma edu kwabro chire se bibi sa na oba bo ma nya oba asem na ze nhwehwe mi ye odiodio mi ye anya se odi sika support nti owu a me mane nse ho e nti ri en o ye mame no ka ka se mi dia ene de busia fo ni nyina ati owu na me nse ho anya hwe era me wa se wa gu mi ba be ma fufuro nti me wa me busia fo da tie mi na ma menfo abo ne so ma menfo abo ne so ma mena obatan ofo ni baketo anu bo ne so Bema weye siye ebi ya sebi tafla tiro fani se mime ni miri. Na miri kumanu na me chwa ntrogu miso ansana me ye menja me huwa na se ima ansana me di me huwa. Ah! Ntenifo mu kana nye kini siya di pane mu jaye de otire se en fanuko. O fanuko yin fa biyo. Ah! Nipa na ba gana asan. Ebi yon biyo. Se obana se wo gana hansan okwa buitri. Wa se wo gana hansan okwa buitri. Ne mami ya we. Omu eye pobi na mubo. Se sebi sebi tafla tiro. Bema we ko nim oba we o ko nim kitu ana when oba warin to see te be bisa ko su o mun tem na bema na mbo amane na ni se bema when oba ware o mu mie no when oba ware na mami oba peni no when oba gi atu ni ba peni na o ware ana kitu ana ko ah mun kira din pa na enti a din pa mo mun ja re mun kira no ah
15: ni papa hello
22: ah
15: Akramadu.
22: Akramadu ni.
15: Hello. Hello. Hello.
22: Mese. Oh, dina. Sama dia mami sao no. Mami di abadi ni. Wana wa tinti na wana wa tinti. Ana wana wa yoko, wana wana wa tinti.
15: Hello. Enka wo mami na hu ye de baba.
0: Aja,
15: ma Oh, want to think. Eh, ya to nka chena nsan yo mami, ade. Oh, ahode baba. Why? Abi ya be come up. Mami. Yes, 0551 6565 6565 0551 6566 56. Abusia Homani, Emubiano to me at the Faso Bahano.
0: Hello.
19: Maju, mami.
0: Good evening.
19: Oba pana huya de.
0: Bato anio.
19: Yo, mami ni afro sa kasa fihi.
0: Bato afro mada makasa fihi ya kokoso.
19: Yo, mami inti we.
0: Ya ya mi anka mi se mi ni anu ko mi mami no uya mi ma wonti ni wonya anu tuwo.
19: Hmm. Hmm.
0: Ma agenti la nono.
19: Yo, mami irase.
2: 0555166566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
3: ni ba bo fra no eh mi se e we bi wo mun ten a mu ye
15: okay
3: because papa no en pa bo ni ni an ka bo fra no kra ni ti ta no hun da o hun da ti te no ga te o na ni ba pe ni no ba o hun fra no ba pe ni no pe bi tra fi en ti
15: okay
3: eh ah so ku pe ni no mun ga te so ku pe ni no mu na mu ma mi no ka
15: okay
3: ya
15: pala no tra gana yo era papa nyami sha papa 0551 656565 0551 656666 abusiya ahmano enyina no edemo ento betumi abolem hello
5: yeah
15: mame ma ju papa mame na hu ya de mame mesinanka dano huka kira mame na humano entu mame dano huka kira mame why hello aha fili buda hopa mame ya frawa senaka zafi
5: no frawa katase buri
15: aburi yo mame yinti yowe
5: yo mimi haba na wahu na mame na na mame onne ibini basa kito nti di obe kibi ya onginu hon wongkie Dani ni abano de ne ba Ghana no e won te no kunu ka asem kire ne de e no kunu no kunu ne de obetini aja ne anytime bia but ni nya ne de on be bom ta ko pin da you have da omo ba ko beko ntin ko mo nye no no ko omo ntin ka bom am pe juma bi manu wo abure kire ho am pe dan bi manu ana mesre
15: okay
5: mesre ai omo amu frano so ufra frewa jine nko taki obia uye sana na udi ebufu oba upa kirete wonko na wo nyansa nko taki obia uti frewa jine na komdate
15: mensu meda asema menya mishrao 0551 656565 0551 656666 hello mami maju
6: yo
15: baba na frewa sana me hu ye mami na frewa sana kaza fin
6: Bacho me fica sempre madena.
15: Eu.
6: Que fia.
15: Anje fia, entiwe.
6: Ah, bacho awo ya. So bata o memu mi no, do mka no be me bi ni. Etinya chona japade. Edi ama opinyi seje, na fa kobuchi. Na be bobra, na ba be fifi ni mebuwa unya na finish ko. Odi akọ. Oko ya abe wale. Abe fa akunko edi unya ko. E no kun dedi tete ama o sei. Fa edi sei unya na bra. Na sei ni sei ni eyo. Udiani yechile na wambe kwa ebi kwa nende sawe ebi ene njato so eni ufade yetu niso wapase uyu unyande ba abdana nwa nwa tinyanya kwa ini nwa afu unyanya yako diani maami beke ndia ebe ye jumo miya meka seyi ebi yatu besan vifri asheme ba ama ye jume mwa nini ya keche efumude mu obene biye ni mu obene biye ni miya miyo ba ye bema ene wadane chiache mi nini ya ketu wano ema nedi yedi pra boye I'm the metal. It's a small camera, papa. We were all papa. Into a band won't feed ye. Cassette Upune Cassan, Cassanet Yedia, and the Cocoa had half a man, Udian, never name a Sangana. So it's a gun and the second unit by an eye, a silica fatu, because I'm penny bar, Cobeman, Cobewal. Conwal, almost a one up to a baby, no union of touching, and a dear, maybe to come a dreamy dear, Menfuano, or Monian, or Fanenco, no copedamano, no one trim, no mushroom mammy, no mammy, no son's uncle. Na na din din na vre won e tun twani fa do bibi na beke biala ni wachi kwa na be yejuma
15: yes ya da asima me Adubreo, bibia be kama pa 0551 656565 and 0551 656666. Hello.
1: 0.5. Hello.
15: Jatin Grain.
1: Jatin Grain.
15: Papa na hoya de.
1: Oh, yes, padumo. What's
15: why? Nyamia dumo, papa, yung hoya pa.
1: Asa mun sane ke ne de. On cinema, I mean, I said,
15: You
1: said, a body, I was worried. I was actually in Yansa. I don't know what to do.
15: I mean, already you go at any time. Me who are you? Radish. Mira, I got to
8: Mamie.
15: 0551 656565. Hello. Hello.
8: Oh, Baba.
15: Akrama
8: Jo. Oh, my Joso.
15: Yo, Papa,
8: never saw such a friend. I saw the Wabawa.
15: Na aso fori jami asem ade aba wote wotu ahene enka abusha pini boye chidom mensumi din ade duya na ba kwadwo amponsa o krubi atwea brade na na mensuro wojafa edum
9: abusha
15: edem nyina masem fo ba so nyina shanem kase pa na ye koda esene no dasene ye basa ye shebi makrao bye bye.